ngona ablan na ninu ablan na ninyo nomba nyo susu ya abla so ngona buru ablan na ni mochue ablan na iritogbe de ashibe bribe jabade awin iti nyemeyiko sudama shibekun ni to ankarupa

مويبا مويبيسون نيمبا منشيمبا من يويا غفرا نفاين لبارن فمام الشيدا يفكانشي جماع نكانشي لمويا نكانشي تنفو نكانشي جماع كون كون كرق بقاتي مسافيتي بوكاي بو بوكايا ببربي نيني بوكا نيكو يوى غوتري نتنسو أوفم جماعة تيبونو جماعة تيبونو يتنفو Laji mama ini yi ajia mema konfie ko kwatu tonjerama ufabie bi wanzara sangawa bukuru kabukan shila mwaya nabda jama krashi sanga bebu wababie soba numa yetanafo kadri soja nima yi dalili terifia buka sukuyam buka nuni terifia yu terifia ye kuruko jabara yefe yiwula gisano akwasubara nyine la moya tiyambuno kadri la moya tiyambuno naboda ya kere konkona ashi kabuyu ya nshie nga shia nyama yebu duma ya katino yebu duma ya ndi ya yogutri yenge kanshia konkon konkon benya duma bo yesu ule jaboba benya duma bo yesu ule pawini kachandi ibuka ila mboko manshidasu ibuka ila mboko mlabarisu ni itu ya kere kunkuni kana waya kadri kunyani kumfie kule malaji mama kumfie ko sugina feni da jama shio yenga kadri imenem musugina fena da jama shi tunjerasu jama musugina fena da jama shi kikirisu yesu kanshi mwaya kere kwa kwatibibu ya kibu juma Nyini cheni mwone chembo shimbe uhui mbo shini Ye yaki ye juma beberebe Ye ati atunu Kochichi furu na babye hara kwasu Dara wano tana wano Bukabashi sole o hari kumfie ko atia Nibuka ati Ame nia nyini mbe Ye kere konkona la mwaya Ye nga tanafie Shesheso ye nga shibea ni nibea Tonyime yaki ye wo La mwaya toko jina feka bda mashi Ya shida isu kwa matonjara bara ni ibieso Tonjara sudo Yesu kanshi la mwaya kere kwa kwati imbara ibieso We jande an kanshibu na andaba shibu ke yesu Boti la baran kere kanshi Boti ma waro kwa kanshibu ke yesu Ye yesu bere yenge yesu da kwa subara ni ibieso kera shido Nga shia nyama shibia uru shibara uru Nga shia nyama Yene dan kere kwa kwati ashido ne yu amanshe Akunumba ama akuranye na ama mwishia wa ama wa Nyuma matika ama urimba na ama fachia na ama famea Yenge dama shibe berebe na yu amanshe Nina shidani iyandi tufe ni koni Isukoma Kangono bara ni ibie sokere kwa kwati Karabongo bara ni ibie sokere konkoni Koto yenga nandiki bara ni ibie sokere konkondo Yesu mankere yesu dankera shine yu amanshe Tankwe mbabara ni ibieso Kumfie kubara ni ibieso Lene da jama krashi Nabieso kumfie kufeme Uworo yaswa Na igwa fone Ni da jama kere kwa pati kumkum krashi buke yesule Nga shia nyama Yenge kanshi ngwa fone kankam Nzunguru kankam Bebu mundua bu yasuri uhwe keni batanama Hari kunyamba ulaka Ni nzwe chochotea Ameenga nyina Ne gina no ne shiabri Ne yue yingdi, no yue fie, ni jingono, bunganda ankere kunkuna shina yue manche. Anya shida ni itukoma, yenga yetanafo sini nabye so, biwo tunjera soa ufabye. Tunjera soa ufabye sini ni idejama. Yenga ndo alasani biwo tunjera sudo. Butukubuka ambere kubwa suo, kanja suna nkanshi nyinga, ni itula mwaya kere kunkuni nantia. Kangono feme, Mwe adamo, shikana damne udejama kere kunkone koto ugora bie Dawudu Dawuda, yesu kanshi ankere do Ama waka unu do Ibara ibie so jande ambere kanshi bubuka yesu Na andabashi na yubanshe Karabongo bara ni ibie so Salifo jande yesu na ula kwa Abuga nyasumo yandibo dambara Jande na yesu na munduwa Na akuna ati Na kudabo kere kongkona shibu ke yesule Tankwe mbabara ni ibieso nina shida kuna Yo kere ba ma yonu
koro keba ma korono weye koro to mankari miko ne koro to ankara atini kebeti ametanama yesu sunzara susu abahar kumfieko nga shanyama yekan shando ne yu amanshe nina shida kone isu koma da pangofom yesu arido nina tiku yanda bekele bubari na dari badano na ankormo ikere papatini nyime to ankara nina shida ne isu koma na ware yenga nzara kumano barani ibieso ndaka gisano barani ibieso nagbeni barani ibieso we mema fetebre la laji mema yenga ba bashi e ba kunya kunya huni fetebre to isu kan shi isku de jama kare papati fe panyo ari bati nzara yenga isu kan shi jama fe ge ko tun zara isu kan shi moya felo me ko tun zara isu kan shi moya la moya kon kon kare papati be bodo ko to kun fie kun baram we mema alaji aji mema ingan dan kare kon kona shinan yu amanshe nga shanya ni yo nga shanya ni buka nga shanya ma nga shanya ma awe bo kare be bo to nye ma bo tanasu awe kare be bo buka so nye ma bo tanasu awe kare be bo nye ma joko sumo mengono nimba mishimbam nyeme fenka to di fama kare kon konsko nyeme fenka to ni fama kon kon kare na wore ite ashida yenga kadre soja be o konfie ko lajma mawa yiri onya terefie otara soje yiko nya ula gisano akwasuko akwasufo nyine yetoko kanshi beberebe ye shibiem ne shibaramdo ye kanshi beberebe la moye bebu ya kebo jumana bayo jumana ye kanshi beberebe bebu ya sohara ankara na baba nyine konyeni ye kanshi beberebe damfo ya kunko kerebe bo kumfie kunnu mba funame korobo manduma we lori gina no yasu no kwa ardo ni kwa feba nga shanyama ye dawa shi beberebe ne yuanshe nyime toka rikwa nyime yaki ya kerewo sanyamba mfasenya nyime sambe skunyaso sanyamba mfasu yesu nyime ifasu ansuso kurumba mfasu yesu nyime ifasu ansuso nyime imesa nga wo nyime imesa nga wo yiri na shibeni ni beno senga nkere ye tungoni ye buawe kad nyime isenga ya lekira ni kuru isenga ya lekira ni adamande ya kuru to nyime isheche yesu nyime isheche yesu ye kanda atino ye shikamere buka ye yeno ya kanda atino ya shikambere buka ye tuino ya kanda atino ya shikambere buka ye sono kere kongkong kuro wedi ngono to nyeme fenka to nifa mankere ya dama shibe berebe na yo mwaya kere kongkong ni mbo nga shanyama nga shanyama ndama shi na yo jama kere mbo beoba ya ngefabu kaso na antile.

0: Non, Bafundu, Bafapel by Yifa. A sabra kneinga kuma nyankoma. A sabra gashimo bakatu of Fenuagi. O kumanga ingo tumingana kala sikwa koto bombo kana wap kan yeti nam. Yumwa yari choda kala kwa yudanu. Beobani nyi wobala. Yako yokman wale. Baba muna give fundu kumai. Lalige mo bunda na ye la gabunda na ya.
1: Lalige mo bunda na ye la gabunda na ya. Lalige mo bunda na ye. No pa unso. Lalige mo bunda na ye. Kipwe pili na. Lalige mo bunda na ye. Kilo farande. Lalige mo bunda na ye. Kiswi kina wa. Lalige mo bunda na ye. La gabunda na ya. Lalige mo bunda na ye. La gabunda na ye. Lalige mo bunda na ye.
0: Ndo ba fundu kumai kwa we. Asaba kpengere nga de ke kuma na ajunu wo yo fe ti nu ne kata suna e yo ndende ba nyere nja mka nja mu awe ti mbe mu ola awe fire do mo e bara ye ba ka yin su be ni ye ba pa shi ma ngbangba fe ama e fe se ama jama na am sunu kuma nu do ade na nde shi benle asaba ga shi gwe mbe ke ben ma gwe mba dia ande shi so benle ma me kanka e kanka ne ya suri am be mo an shi mu nga ai kanka ma no so akora sabra bongwa no ngwana wura kuma no kunpen pesu ni yoya
2: eh
0: sabra nzo aka gina kwara su ba kuku nzo mna we bere ba fa ma bongwa no ngwana form ni bebu de so dingem fe ko belle kati ko ngi plashe ngwa nge ma kai be kade krashe kuma no so pempeu
2: tanye mangai
0: ne be no gini I kashibumba asabra haun haun

0: wasi.
1: Ama unene ipegom
0: wa ubashi.
1: Ama unene ipegom
0: wa boshi swazi.
1: Ama unene ipegom.
2: Ndo. Danduru wanganza muna shibiri. Bunguma bu. Sore kere mba ashi. Nzio mbiri ngume.
3: To.
2: Ndo asa nzio kusuna muna ya asabla mba mankantua.
3: Hmm.
2: Ndo. Asabla kendumo. Esuko. Ndo mba kashin kesu isu suba. Ekuzo tu manka yan tu manka kwashi ye bukara ko tu manka na.
3: Mhm.
2: Ekuzo tu manka na sabe yan tu ya bukara kale buko ya manka nku.
3: Mhm.
2: Ndo asabra kin batizo so ni ba tu manka na ibo gukiri nu. De ke ki tu manka pop kin ba fa agwa enyu ba nu.
3: Mhm.
2: Kin ba na asabra nfe no ti na. Ndo be bakashi nkai na bu bukara kuku wo. Hali dinga mbala ale ti pampana. Pata pata ye pampana ale dinga mbala ale ti pampana.
1: Pata pata ye pampana. Pata pata ye pampana.

0: kasanda unga u kasanda ngam kasanda ngam na yanju baka ne wo wo dike do kiyama nga kpare suro no nga kelimati bakreti humo o melu so aje bete o fe na tima kasanda buga bunule kasanda buga bunule
1: kasanda buga bunule kasanda buga
0: bunule
1: kasanda buga bunule kasanda
0: buga bunula
1: kasanda buga bunule kasanda
0: buga bunule
1: kasanda buga bunule kasanda
0: buga bunu
1: kasanda buga bunule kasanda
0: moju waju dege fresh ya manche wabasabahi mbeba suru nga e azukwa na nga e na na bakle miebe bunga kiamanga to nzu nati ko son boni tungo na bunga e wodo bunga e na ye fre son che nga wo na fre ka kasanda nga kasanda nga e kasanda na bini ma kasanda nga kasanda nga to ya kruati ile pye kumana ko no me lo fa bet e bo bet ko kasanda buga bunule kasanda buga bunule
1: kasanda buga bunule kasanda
0: buga bunule
1: kasanda buga bunule kasanda
0: buga bunule
1: kasanda buga bunule kasanda
0: buga bunule
1: kasanda buga bunule kasanda
0: buga bunule
1: kasanda buga bunule kasanda
0: moju oju jemanga anungbenu kasi ini kasanda kwa kakafeni ini kasanda kwa kakafeni monima makasanda yingu misongu basu isongu kumpakapra kato
2: yangbele
0: ya wadafino tengele yungu miyiwa songu kumpakapra kato no na wajua nungbezo na babi seka yekulu mainga yekulu kasanda nga kasanda nga mtuenangashi mekwana kwa tenge Nofenati, kazana buga bunule, kazana buga bunule,
1: kazana buga.

sona wasika na hwe ikuwa sobo eni tungu neo wabani zami yanuka yuma mga wuna itisombe la barifede dumaba wabisa dede wanshi ya kwe wu mga ifrisi nga flika

mabuko wula sana ingrema buta wanza maswa bunyanya kabani dafi na buyondu buko ngo bubengoi ndo ayayayayay babe dafi male ndo nti masuku ta ndo ile gungo dege longa bedo fama bani beli bitabona ibakanu dafi bolonga gongo gongo gongo ay ndo batana iwo su bere de ah ah ye bani nga buyi shala ni ah inga nyi banyiri ndo na ka be yumo yo na ajua ya wula to modo bafa bafa shi bere ba fa fara ki bere abu buyi do ndo gongo gongo ay ndo ay ba bonu ni ndo bere ayo bu gima we banzu ko wo bere ndo yumo ata san ka pepira kwa we ini ba ma so anye ma bu tft gba lan gwa gwa so gwa tin nu inga ni na nyuma de gima ba we be ni kin kan na ti yunu ba ni onyo sawara ma nyu agura wurin shenshi kan zuwa a shi o shi kashe kan she nyin ba o su be ni a su din shi jam fale na ndi asu ba nga aya ki o ma she e ju go nsu de ki ba koro min tu mo a barato ko she o to ko ko ki ki wa hey wo to no no de ke gongo ni nge wa ba le bo to me ni fa ma ba na de na ma ba nko gogo buya so ingere ma na wakasuna buta atina buba huru ndo ba fe no afaji na buba hura ingema ndo ti

0: nka kpanje akwo fun kpanje ka baka so amwa ka sanga ka kpanje tene mo eno mama mama eno to akwo ma kpa ura kpanje ni je se kpanje ka gele sun no
1: so mami eno
2: mi anta ngo
1: na ma la barbe ke be yo pana anka baiki babari ma be di ma fa baiki bara na banka ngo jaba awuru awuru ba na mu ja buru ba na mu ja bunga ya faula gasane faula gasane bedi fa nyin bara
2: fa
1: bedi o bezo na ba ba ke bedi bara na bedi aso ya adi achi bi de ha baba na ba bi bamba bi so ni na bedi akwa aso ngan boto do sanga bu so ngan boto
3: Mbo ni be nanya nyinsanga na bula ba mwebe iwu hari dike guna bana bupre amwenka ajuana ni nefe ino chine kwa kansha amwene ajuana ni ye ajuana ni filama ajuana
1: ni ye

0: me.
1: No, be never book a margin. No, but she bought an abacatabidi. Come one, the Gabon. Nizan in the Quama. No, be never not you. Do not babble, do not babble. Na bedi ba ju so ahuma no ini e masu ngusu kwa bi na bedi anyanse ka o nji aburu bae bubu ma no nya anti si awudu onka na hore nyuma nji ani e buwo na me bedi anyanje ni e ma bara bedi anje ni e ma ba ni ayi kwa shi na na nyiti am nga bu yamba yu nga wo am baba ye fe wura gisanu ti keke fa bedi de ha kira mu ifare ni yebu nga uruba abu nyanji uruba bo mang mo ke ka wu ka bele bu ko kwa de ku to tikana bedi yiri fa uruba ji abara ye do nya tre ha nyima kre bo nyanji wo nko kan kwa ji uruba nsi aburuba ye bu mang mo ke ka ka bele o tika bedi fa nyi ba nga njura di fa na to eso krama kan ka dengere ka dengere shi bi.

0: Nanka anka be bari ori na bonzwe bari. Dawai fambushia bonzwe. Feme obela ila mbaramu na. Na mbaramu kesuma be uwa bela bari betama uni ila moko konzume. Bukepe fa gangana bukiwa ndi kumakpare.
1: Fede zungubni. Na konzwe kumanu.
0: To.
1: Yeki badona.
0: Ba badona.
2: Badone. Ba badona. Badone. Ba badona. Badone. Ba badona.
0: Mfa. Natima buka konzwe kumano bakwa sanzwe a butufu kuma kware anuma beda atin no bere oye karafo e butuka fo nzu bere feme yiba muso nwa anuma nkpinga ah njan mai yiri baka ti afia so ne kibe dani e mo ah ama anuma na nwu fie o yaki msonzwe ti abo terifie nko konzwe na nkpenyi bana ni woro na nshi sabe mfa wuro nwu nenu basa bunzu afa kwa wuru ko ju anye ma fe me yi ba mu ta tan tan bu pori le ka yi ko pu pori kun anu eh ya ko njo ba ksa bara nga wo ko pu kun anu ka nje nge pu fa nzo ni guma ika ko pu do na iba fe me yi ba mu so so e ya ya ba ni pori o ko ndi kun ma pere o kwa kashi o ku pori ba bi san gwe to ko to ko to ko to ko nzo ni ko do si ni ran man to ko da do nga man man wo chi wo shi o na un ke ke nyuma kuku babi san fu pate pate ni ando kaka nzwe ngora anuma nguso pa
2: ikwe nziso renke na buwa tena ule kakadu
0: to
2: ndula anu na je dula dula nuna je

sun ko sun kwanu mu an ma abo ka fokun wa sun je tete agwe mu opishi mu kishi kishi kishi an ma dai nga dinda no gale an ma asma ba fa mu jane ni an ma so gurum ka atuko da bele na ga mu ndam mba be ko an ka kire ko juri ndo ku pu porim ni ke dan gbadu an gba kebe kai to se mbe fa ko ro mu shi ka pere to ro ni to mu ku nka ah kai bagura inge mando ka ku gwan mangu pa an ma se ge nga dinda no gale ban ma yesu so prr pap ka ko ula ha balam mbwenu o wa ba mbwenu inge mando ba fa ya ba fa gi to kandi kum ka o nzan male aba ula mini bwenu ma nzan male din jam aba ula mini bwenu ma na mini ko ma yin sere ani ibu na bono ayayayayay no bara fa no afa gi ni bo awe Mbona ngi ngukaguka tetengini Mbona ngi ngukaguka tetengini Ai zaona na wada kwa butulala Non mo barabwenu ofena fagi

0: Sabeta, mbede magati mbela. Eh? Vinya le kolo nu makaka. Eh? Eh. Ko. Aya ko kamule pon gayo ayo lo. Nwai. Nka o ya. Nuka o. Mama wanya nya nwa lo gama. Ne mo kedi beda pete mo drama gbati mu no na po. Le ba ko mu aba lo mu era isuku la. Pon mu ya nenda.
1: Kale to ni pia.
0: Ebele ma be do sukulu nu be. Ya ele sukulu nu.
1: Na lu ka kulu.
0: Nya ma.
1: Dai suku.
0: E go me ade.
1: Me ka suku de bele ba le fia.
0: Oho. Look at me.
1: Ne pon pon wa nya ka ba ka ma ya ma pon. Ya isuku.
0: E go me ade. Ne ma onto ma bi ya ma gbati na ka.